0: Palefem ekulero muntu wabulijjo edakiika abiri abiri zokezi sekusa ezisigadde twakusaawa omukaaga nate ogw'omutuntu Palefem kulera muntu wabulijjo aliwo linga oteredeko abantu bananga abantu abayina ebizindaalo abayina emizindaalo ku saluuni nga mutereka abantu abatunda electronics mwenna nga muterako abantu nate Palefem ebale nnyo waliwo mikono gyaffe abali awo ekireka bbira edduuka eryo litunda electronics liri awo ku mukono ogwa ddyo ng'ova eno e Kampala mwebale nnyo kuba nti muteekako paal tolina nnaku lw'oyitawo nga tekuliiko paal mwebale nnyo bannaffe esaidi awo ekireka bbira mwebale nnyo okuba nti munnaye mutumbula Palefem mwebale gyagazisa abantu abateekako inside story ku TikTok abagiwuliriza omanyi waliwo yaŋŋambye muzeyi wali ku mipiira ebwayise yaŋŋambye nti otutumirangako yagaye nti nze bwe mbula obudde mbasanga ku TikTok akawungeezi eri mbasanga ku TikTok akawungeezi buli kimu ekiba kyamuyiseeko n'akifuna so nga omukutu ogwa YouTube ku TikTok wabeerawo clips naye nga YouTube ebyonna byoba wasubiddwa obujja bisisinkanayo ku Palefem News YouTube Palefem News byonna byoba wasubiddwa okuva ku makya ebya inside story ne bwoba oyagala yaalulinga yakuyitako ojja kuba nate obisisinkanayo Pal FM News omukutu ogwo gwa YouTube kakati nno katwabe ebiri mu ggwanga ku ggwanga nga tugezaako okuwunzika eyaleero
1: ggwanga ku ggwanga kano ke kaseerako aka ggwanga ku ggwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna
0: okwetoloola ensi yonna era nga mukadde kano njagadde kubatwalako wano ewa munywanyi Vladimirovich Putin ebintu nno bigenda bimutabukako mpola mpola wabula alina oda ennene gy'ayisizza
2: Знаком вас! С днем великой победы! Ура!

0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amta mwari umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site. Bagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
3: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi si birungi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyoka nukaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire.
4: Gwe nango olumizibwa byotategeera, oyikibwa bogomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mondira. Nandichi, ogwamu amaanyi n'onafuwa, nga tolina kyamaanyi ky'okoze. Weetaaga kukeberebwa, otegeera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kitante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna, ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira musawo Shifa kati akuyambe, ku noti 752-63, noti 8-55, oba noti 781-74-93.
5: Program Abachala Bazira. Yeah.
6: Abachala Bazira.
7: Come on, some bakatanya za mwenda. Palo FM. Hekula area monte. Wabuli jo. Asiyan zen kula msaka.
6: Yo. Abachala Bazira.
8: Tisenga mtumuli ya process. Allah ya gaba hatia. Namu andu ono. Allah tainaji ya musendera bari. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro. Kubeira makagaba. Emyezena. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emyezena. Mumakagaba.
5: Abachala Bazira.
8: Echimutuzise emyezena. Chichi, tusobola kutunulira na mwando ono. Tagenda mumwezi gumugu nonga bafude tumugobi agenze. Waite miezi esatu adaba gambe, banage runoruguto weni na lwa mgenzi.
5: Abachala Bazira.
8: Kati omchalo ono na mwando taina kuhisi wabu mikuluwa kubaya bazara
7: mwaka. Echivite chijia uchibi.
8: Allah ya kula gira vana ba mbalabi lile, bale megamanti munange tata wafuwe ya fa. Tetu danga mkufuna kumunogwa nusu, tetu somi.
7: Mwabambe mari ya ba mwle kwa mwe? Mwekebile.
8: Anabali kusifi.
5: Abachala Bazira. Buli lunaku, Monday to Friday, okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda izakawungezi.
9: Okay, buterevu mukano kwa famulo nja uliriza chikumusafa katanya za mwenda pale feme kula elio motu wa abulijo. Eda chika zili kumina bide zisa kusawa umusa voga msana gona kola lino na vayizo mwana abande msa mwok TV. Mwati watu ingitamu, singamu manye chivademu eno behind the microphone. Abachala. Abachala mamikwano. Mbalete domu chala gendo babu ulirida. Ebintu bingi bye tuwulira bingi nnyo tebinnatuuka ku saidi yaffe naye ate bisobola okutuuka. Badde sinnawulirayo wa umma yafunye buzibu obwo obaffe waffe tebikkirizibwa sheka tagenda kubeera ng'atubuulira. Naye nga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Musibi mutya bannange amali ag'ekyemisana gabayisiza gatya? Mwafunye ku kimunywa? Leka naawe. Genda mu dduuka lyonna. Nonya product ekolewa Harris International. Osobola okwefunirayo ka bakaita curry ham fanta. Oyinza okwefunirayo ka bingi nyo products nyingi nyo ezikolewa mikwano gyaffe aba Harris International. Genda wefunire ekyokunywa edde kende atali mu kisiibo. Derosiro akusatu wasibyeki. Genda ofune ekyemisana ofune n'ekyokunywa. Okitegedde amazzi crystal nacho mineral water. Gobonywa. Gakula mikono jafa bahari sifetu wa bagama ati atuwagira na figwe tuwagira. Elasi nza kena chani ngamba bantuti bana ite munya, muntia. Wama mugene maduka gonda mwefunire products za Harris International. Muzovolo kumena gamu zenyo na nayenga machia gonda, msana gonda kuruwa lero. Mwenabuli omuye na jasizo kumena gawuliza bagenze ku lunch. Tubagaliza ato kudeuburu unjo kola. Eriyoba nafa bagenda mu lunch. Nemufuka musugu wakanya nyane mutada. Na chumu nangobo zanyi demuli mugu gogoba kuzanyi demu weguna akuvako. Abana banji bala muze mirimu. Gwagenze mula chino ugama tia. Nze nakede kumachia saa msafu. Nze nchimazi kase mkwano ili yaba gwagala. Iranga bewe wera tize nja kola paka luagulo. Katimu kama uwa anagwa kuoyo. Akalimuka inzo genda. So mkugama tibu malo kulia lanchi. Ndayo kumulimu otule. Alisto sobolo kuberanga. Oba kubiyo kola ko ebilala. Aba chiala mbatu mideko nyo. Na higu mchate chigana. Kufumba chiamisana. Nuchitoli ya kubau. Toi inachi ovaku ngo manyinti akola kugaraji. Toina chovako ngo chima itino wa office no mga matingenda kuleta lunch. Toina chovako mchala. Okubera unoga matimbade ndimo chivuga muno. Na ye akatunda kano mwami wange yaka nyedeko. Weise yo. Mga matino nzijia mbade ndina juisi wano nyedeka woma. Mbade njagana kakuletideko. Mkwano manchewa ito okuzo ujia ama kagamwe. Bizibu ino biji nyamu nanga machala mimute feko. Abana abana abaweleze mbele bafa kubabamwe. Hehehe, aja tisoko muza kubatu uliriza, njatukua.
0: Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Manyaga nge Hajjati Maimuna Luyombo Nakasi, director wa Takwa Junior School, tusangiwa na weka woko wa kiso. Atera nga ndi mukulembeze mu MISC Hijja Tours and Travel Agency kitongole kitwala abantu e Makka ne Madina tusangiwa ku Rubaga Road Access Building lumu bisatu satu
9: kye kiriye mu MISC
0: kiriye waliyo bonasi twinayo August Umra twinayo Hijja jangwe wandise gwe aliyeyo tukutwali Makka ne Madina olambule ebifo bya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufune baraka Ezili mu omora ofune mixa oyanjuluze obulambo osobola kutambula ngoli mukutambulira makama runji mulamu obulunji obuyagaza
9: ajatiriyo Maimuna Luyombo Nakasigo tulina mu studios yes afude mu MISC neta
0: Takwa Junior School.
9: Agami atino liri wakiso esomero. Boboli manji mkwano, osuburu genda muna fenotu wala yomu anawo. Ate MISC Hijja Tours and Travel, ndoza boba kugami ati August baina yomu umura. Irabe kwa ate sente intono dala, atinga bakwa ataba osuburu kusasura mchivanja mpola. MISC bagami atino mkwano, tewela likirira newa mama maunga mukadde, osuburu mutu wala yo, basuburu mutu ambuza oburu nje nyo. Tebaganda kugami ati gendo kolele mama o. Ama mama mukadde bayina obugali webaganda. Na mutambuliza kayo ba mulabirira bulungi nnyo atako meonga mulamu bulungi
0: nnyo atega sura kumpi nnyo
9: aba MISC bato bakusubiza kakati nno mukwano ne tugama te unako lwa lero shekat oba Hajjat mu studios mwali chichie chivira kaba kyalo kwenda tuulide DNA zifuse DNA abantu batuwe kukula abakazi ogalaba mukazi duka abakazi sitani simanya sitani mukazi ate mukatuliki sitani mukazi ate musilamu sitani bane tufuse sitani na yebichi omukazi chichi ekimuvirako okola ebikola naye Yesu binati byatandi yagadde naye yekanga abikoze ngamba ebyokwe obyokubera nga afunye azadde walala
0: okubaliga
9: ayinzo tukuyita okubaliga naye ani abaliga kije tuba tutandikira because ojja ku ngamba tewanku bambaga tewampowa ateno ngamba ati baliga nzenda banga abunza abatabaliga
0: tutekereza bavunanyizi bwabo
9: nzemba sibalize si Hajjat mwanga si abaliga yono gwe batadde maka
0: Siyo yu?
9: Omu wawe? Ono tu nyonyola. Ok, tutahanika kazi ndaloka kakudiza joli.
0: Neyanziza nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Assalamu alaikum
0: wa rahmatullahi. Okuswa kera dala, tutunulira omchala, watutunulira maka. Generali. Gona. Kubange nsanji zino, tuino obuzibu mu maka. Watu ino obuzibu mu bufumbo. Okuswa kera dala, ngena kubera ngane, ngansasira omwami. Ngansasira omwami oba abasajja abafunye obuzibu obw'ebikanga ebyo nasinga nangu omukyala we yabaliga oba omukyala we yazali bali ekyokuyingenda kusasira omwana omwana yazalibwa nasangibwa nga ali mu kika kyataaza ekitali kike naye nga mweyakulira ngaweza emyaka egigenda egy'obukulu ng'ate ateekeddwa okugabibwewa
9: ewalala
0: ekyokusatu ngenda kusasira omukyala. Omukyala ono engeri gy'abeera nti afuna obuzibu obumuletera okukola ki? Okubaliga. Oba afuna ebimuleeta ebimuviirako okukola ki? Okugaba abaana ewalala ng'ate teyeegendereza kumbe yakikola mu butanwa oba mu butali bugenderevu. Noolwekyo abantu ba bika bisatu be bakola amaki? Be bakola amaka. Ngambi nti ngena kusasira omwami lwaki nsasira omwami nti omwami Allah yamuwa okubeera nga ye mubezi eri omukyala Naye nga akitamanyi kyasitudde.
9: Omwami.
0: Omwami yatekeddwa okubeera nga alabirira omukyala oba nga awasa omukyala.
9: N'omukyala
0: gwawasa tamanyi kiki kyali.
9: Omusajja tamanyi mukyala we.
0: Omukyala tamanyi mukyala. Omusajja tamanyi mukyala.
9: N'omukyala olumu tamanyi mwami.
0: N'omukyala olumu tamanyi mwami. Kati omukyala ono Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuwa kye bayita nabaana. Abakyala. Nabaana kiringanga bw'olaba enjuba. Tikiina sako. Tienjuba etambula neva emashariki
9: n'egwa
0: emagharibi. N'eddayo. N'omukyala bwatyo bwakola ki? Bwafaanana. Nti omukyala alina periods.
9: Sako gyatambulira.
0: Sako gyatambulira
9: every month.
0: Mwezi
9: sako ekyuka.
0: Every month buli mwezi sako ekola ki?
9: Ekyuka.
0: Etekeddwa yokola omulimu gwayo. Naye nga sako eyo buli lwekyuka. Etekeddwa okubanga erina kyebanja. Nti omukyala tuyina mu steps groups oba ssatu. Ez'okubeera nti buli sako lwekyuka. Buli mukyala lwabanga agenda mu periods. Abeera ku kintu kye bayita heat. Oba
9: ayakirira
0: omubiri
9: gwetaaga
0: omubiri guba gukola
9: ki ekyenjawulo
0: gufuna ekyenjawulo mu gwo
9: gukyukamu nga gwetaaga okubeeramu ekintu
0: ekigusaanu guba gusaanuse nga gwetaaga omuliro okugukola kyo gufuwamu gusobole okukola ki okakkana
9: onoonya bw'okigattawo naye nga kiganja naye nga omubiri bakitegedde nti omukyala bw'aba agenda mu periods omubiri gwe gutuuka ekiseera bw'abanga ddala ali makiwa ngaali makiwa age omubiri gutuuka ekiseera
0: gwina
9: gwe bye gwetaaga byegusaba because it is natural
0: yes
9: gwina bye gusaba
0: kyo kiri nakyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuwa iyo step emu nti omukyala bw'abaana atera okugendamu atekeddwa okufuna omusajja abasawe yamwetaaga yes kubanga bakuhikira omuzimu akiyita hit
9: waliwo abatagiberako
0: abeera awulira nga ayeetaaga
9: omubiri
0: gwetaaga stepo yokubiri omukyala nga avuddemu nga agenze mu periods ze n'avaamu kati bw'avaamu akaseera
9: kyekireetera omusajja kwenda
0: mpunyenya genzijja nti akaseera ako omukyala bw'abeera nga tafunye mwami abeera obankubumbite hit oba bwagazi bungi akaseera ng'amaliriza abeera obanki okugambye nti homonize zibeera zikola ki zibeera ku gundi ya waggulu nnyo nga mu butuufu yeetaaga ki yeetaaga omwami akaseera akalala omukyala bw'abeera nga avudde mu mbeera zineeza oba abamu okuzaala kukola ki nga ateredde bulungi
9: tumwadde period ye y'emyezi esatu eweddeko
0: awo
9: ye awulira nti omubiri gutereye bayita wekakukolere shekati nti ebiseera bisinga omukyala si yamanya omubiri gwe gwennyini gumugamba
0: omubiri gwennyini gwe gumupika okukola ki nga yeetaaga omwami kati period ezo zenjogeddeko singa omukyala ono tafuna musajja n'asigala ku hiiti eyo ng'emukola ki ng'emulimu homonize zikola ekintu kye bayita okubeera nti bano abakyala bwera baga nti abalina akasagazi oba abaagala ennyo nga titafunye kyakola ki kyateekeddwa kwagala kufuna so omwami ayina omukyala kati oteekeddwa okumanya omukyala wo wawaakwetaagira wana wawatakola ki nawatakwetaagira nnyo kati obuzibu otusanga nti abakyala bwafuna ebiseera ebyo natafuna musajja osanga oluusi ng'akoze eki
9: nsaba tutunuulire abafumbo ng'omusajja waali naye ate omukyala era n'atakifuna awo njagala osooka obukuba bwe wasinga okuleeta gwe mulama gwe tuliko
0: nti omusajja bw'abeera nga waali ewaka ate omukyala nga ye amwetaaga n'abeera nga tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe kubeera nga abeera ne mukyala oyo okumuggyamu kintu kiri kubanga abakyala tulina ekintu kye bayita oba kiyite bwagazi obwagazi bw'omukyala bwe bulinnya buba bukoze eki buba bulinnye kati essaawa oyo bwe buba bulinnya abeera yeetaaga ki abeera yeetaaga omwami kati gweomwami oba totuukiriza buvunaanyizibwabwe okubeera nga obeera ne mukyala wo okulaba nti nno omuggyamu ekyo kye yeetaaga oba omumwa kye yeetaaga oyinza okwesanga ngaomukyala wataba mugumiikiriza nnyo asobola okukola ki
9: kwenda
0: asobola okwenda
9: bw'aba talina ddiini
0: asobola okukola ki asobola okwenda kati n'olwekyo bwe ebiseera ebyo tutekeddwa okubeera nga tubitunuulira nti omukyalo ono tali yekka alina ekimupika
9: so
0: obwagazi bw'omukyala buli nnya n'abeera nga ali ku hiiti ate no bw'osanga nno omukyala bano abakyala abalya ku kakamulali oba kakamulali ako wali
9: okaliddekerawo okulya kamulali nze nga nimuli wa kamulali
0: kakamulali ako abakyala osanga omukyala nga alya kakamulali ke
9: sina mbeere nga tali mukamulali eba tempoomera
0: homoni ziri zisaanuuka n'abeera ngaomukyala
9: nze ngeri gyendi omungi enye zange zirabika tezasaanuka zasirira busirizi ezange zasirira busirizi kuba ndya bungi nnyo
0: kyova olaba ebiseera ebimu tusanga abakyala abaluuzinze nga talina musajja tebalina basajja abakyala abakuze ne siteepu endala gye tufuniramu ennyo obwagazi omukyala ng'akuliridde emyaka 45 aba ayagala nnyo omusajja era kyova olaba nga allah atugamba nti omusajja atekeddwa okubeera n'omukyala ye ne bakaddiwa bonna kati abakyala bana bakyafuna basajja kubeera nga babeera nabo bafuna obwagazi ne bubeera nga buli nnye ne bumutuuka n'oku bwongo kyova olaba ng'ebiseera ebimu osanga abakyala abakulu nga bawemula nnyo nga yes kwegamba nga bawa bukuba ekigambo bbu
9: lwaki
0: nti kwegamba obwagazi buli
9: kirira kiba kimulimu kyeyandiyogeredde mukiseera kiriberawo
0: nga kifuluma bufulumi
9: leka nedda nedda naye si bonna
0: wali abatabyogera allah beyasaasira naye nga omuntu bwabeera ku gavumenti nno buli muntu mukyala alina enkula ye nti mulimu abali nnyo ennyo mulimu abekkakkanya nemubaamu abakola kityovula abakyala abamu bambi bwe bafuna obuzibu obwo nga talina mwami kyova osanga abakyala abamu ngamuli abakyala abeekozesa
9: kyembadde ngenda okugamba nti ennaku zino omulembe gwakyuse and openi abakyala babeera ku mikutu gine emitimbagano oli nakugamba nti ye ebibya atambula nabyo abyemalira nga kiggwa kati otogenda kugamba ti oyagenda kuwemula tagenda kwemula kuba kiggwa naye nga obusiramu
0: bukikkiriza
9: obusiramu bukikkiriza omukyalo okumaliriza ensonga ze zonna anti kati omusajja tamufunye kuba allah era tamumuwaddeomusajja
0: tamufunye kati obuzibu ebuli awo nti abasajja balina okumanya kiki ebasitudde bategedde okumanya omukyala gwali naye afaanana ti era alina kumukontrolinga atya obutakola ki
9: ajet nze nno ndi munsi atambudde muno nensinkana abakyala b'enjawulo tunuulira omukyala wamba mukwano gwange atuulira saawa eyo kubamu akafaananyi osirika bwe togambe nti olaba omukyala ono gwengenda okuwa mukyala ali awo yafumbirwako nebigaana nagezaako nebigaana nabeerako nagamba nti kanfuneku kemyaka emito nekamutama nagamba kati kambireke okitegedde natambula nakola emirimu gye okitegedde ateze ekinnuma kali kenjogedde nti batuuka ekisaa nebagala ennyo ate nebagenda nebagala n'abaana abato abalenzi abo nebagala bavubuka
0: abatoala emyaka 45 bagala bavubukabagala
9: bavubuka
0: batobanga yagenda omuabaana
9: baabwe
0: tebaba baana baabwe wabanga tali wa luganda lwe lwansonga yakikkirizibwa
9: okakasa
0: nkakasa kubanga omuvubuka oyo yagenda kiswaza naye ate oba olusi anti oluusi ate bwafuna bisuga
9: kidade kiganamuleka nga era omubiri gukyayayaana
0: nolwekyo kakati nakavuka yo kamuwubawuba kati nekamuwubawu
9: kyovalaba n'abasajja nabanoonya bato
0: oba oliawo
9: n'abakazi nabo kati basanze kudda mabega basobole okufuna bano abanajjawo kiri ekiyayaana naye kikimbadde ngamba tuye mukyalo ono yafumbirwako nebigaana ayagadde ku bavubuka abavubuka nabanga bobo bumutawanya alina sente ze alina emotoka ze ali mu kikomera kye atudde nagamba kambyesonyiwe nagula ebintu bye ebimumalira ensonga ze
0: ebyo
9: okiwulidde nabanga kiseera kiri bwe kituuka ne sizoni yokusatu bwejja nga kwegamba ensonga zazeemalira
0: ensonga ekyo si kituufu
9: naye noyo omukyala abeera affected
0: omukyala ayinza okuba taba affected naye ate abeera affected lwansonga nti omuntu ono omuntu munno alina kyakuyamba lwansonga laavu etandikirawa oba okwagala kutandikirawa
9: omutima
0: nedda nyabo
9: gutandikirawa
0: laavu etandikira mu bugere Ala yakole ebito yatukola abato ebitongo
9: simutima timutima kwakasa kukusima ne noli ne gumo mama ani akulimbye tulogenda kukwata mubugerenga sikwagala
0: ani akati ngamba nga abama mumaze okusimagana umaze okusimagana
9: nenga tuba tuwatandikide wasiku mutima
0: ku mutima osobola okulaba nenga tonna yagala okimanyi mwantu waliwa bachala bali mu bufumbo nenga osaja tamwagala nenga mutima umutima gwe kati mugwate gumwagala nenga alinayi okimanyi ekyo bato kimanyi
9: guba gwa mchaba buchayi
0: Nega yali amagala. Yali asobola kubanga yali yajja kumufumbiranga yamagala kubirala yamagala ko sente nenga mulita mukola ki mutima ngate mugukute bumukola ngatali mu asobola kubanga yamula bana nagandi kuli awo bona nanso bana nenga tali sibla simukwano gwe mu mutima ngatali mu nenga atali naye nga ine nsonga yendala lwachi ali naye kyofola banacho chiretera bachala ato okwenda
9: okubera no mtu ngato mwagala
0: abera yo nakalala kayagali nnyenyo kakati atono nga abera una yelwa senti oba lwa nsonga zinga iyi
9: ekivamu kuteka mu mwana atali wamu
0: kuvamu kuteka mu mwana atali wamu lwa nsonga nti erija asanyukire nnyenyo agenda kutuka eno nga esanyu takola ki
9: tuli kumulamwe okugamba nti biki ebivirako abakyala okubera nti benda ne batuka nokubera nga basiba abasajja abaana tutandikidde ku nsonga ey'omuzadde omukyala omusajja oyina okumanya ennyo ebiseera omukyala owo wakwetaagira nti waliwo ebiseera omukyala aba bitunyonnyodde sigenda biddamu nti ebiseera ebyo bikulu nnyo bw'obanga omanyi mukyala wo ebiseera ebyo oba obimanyi okuggyako bw'obanga tomumanyi omanyi abaami baffe bawasa nnyo kati anaamanya ebiseera byabakazi baana byonna n'abeera ng'abituukiriza
0: bwe buzibu
9: katudde katono nnyo
6: mu nnyumba eno Kuli chijulo chitukunganya ati bufumbisa nnunu kuli chakulya chilete sanyu kuli nyama nnungi eye gwowo ate mpomu teka mu nnunu nyama binsani atuwolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
10: Kano keka sera. Aka programyo. Aba chala wazira. Chitofu dala. Aba chala wazira. Eno ye program. Aba chala wazira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka programyo. Aba chala wazira. Chitofu dala. Aba chala wazira. Eno ye program. Abashala bazira wanoku Pal FM
11: Owari musisi, aba kansu wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo areba limuku ngamba, nsasulo msolo kunyingiza ya business yangi. Katu wanomba sasudo msolo mirundi ebiri.
12: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyambako government za ebitundu. Okutuso obuweza kuchitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyitua nga income tax, okusinzira ku business yobu ebekola.
11: Kati inkolentia.
12: Okwe walo kuwesi mama guba nenga si, sasula income tax boba msobuzi. Owari into tax boba land road, nga satu juni bili abidi mwakaga telu naita.
13: Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together.
14: Buno obubaka bukulu nnyo okuva mu ministry y'ebyobulamu. Wabaluse obulwadde bwa Ebola mu Uganda. Ebola bulwadde bwa namuzisa. Butira mu kaseera katono nnyo naye ate busobola okwewalibwa. Buno wammanga bwe bubonero bwa Ebola. Omutu oguluma okuva omusaayi mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, emabega ne mu bitundu ebyekyama. Okusesema omusaayi, ennyingo eziruma, nakanyama n'omusulo okukendeera. Bw'obeerawo omuntu yenna ali mu mbeera efaananako bw'etyo, teweerabira okutegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, sindika message ey'obwereere ku U-Report ku 850 oba kuba ku ssimu ey'obwereere ku 0800 00 00 06 06. Buno obubaka bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
15: Boom Chakala Season 3 Double Energy Mawinzi Obadde kimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 10,000 zokka Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Bomb oba Silverback Owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 Wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash Flat Screen TVs Emmotoka Pikipiki Smartphone kwasa ne Free Complimentary okuva mu Rock Bomb ne Silverback Inokula changu nyo, gula buguze chupa ya Rock Boom oba Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasanikira, chula bayo, cho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echo kunga chucho wangude, osobola kuchidja kuduka lyo neri kulio kumpi. Obokube, ku 0800-299-0008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kulagana na kafein.
16: Uyakalu kutandika famu ye yenkoko, ye mbuzi, uwe yobumio, kugawa agrofarm. Tusubulu kutendeka, engeri okutandika famu yo, ye nkoko, embuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utandiki wako, obulu na kulumu, nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika famu yo, nitukubulira angirichi, josubulu kutandika famu yo bulonji. Tutuki helero kugawa agrofarm, kufamu ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubideko, noti bili, noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abidi kumi na musambu abidi tani kafamu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofarm.
9: Okay, mkwano kwa ngamulu njia uliriza chikumusawa kutanyeza mwenda pale FM kula eri mutabuli jio. Ebi sinze okuvira kabachialo ukwenda ndoza ebi mkwebio mubi ulide. Gwo musajja atuuliza saa weno. Bera ngomanya saiko iyo amuchara wo. Nti muchara wanga amazo kuzala muwabanga chi. Muchara wo bera abere mkwano guo. Nti baba amazo kuzala nawe bera ngomugamati. Ulirotia. Kupanga muchara aizo kuputa kusaba. Yes. Timunange mwami wange kino kyenjagala. Naye ebikolwa bye nebikulaga nti kyala ngalabi kayagala kino. Bambi be there. Ntibo taberawo agenda kugenda afuna mubererawo ekizibu kye kiveewo naye nga te afunye olu omwana wagenda kuteeka maka. Muvuma abakyala sitani naye ngensobi yava ku gwe omusajja. Shakati mbadde nina kyenkubuuza. Kibadde ku DNA. Nenga abasilamu fete tukola DNA nga kese zindaba za batali basilamu. Abaffe fe tuli tutyo abaffe basilamu abaffe tuli bulungi abakyala abaffe basilamu tebali nabikola ebyo. Kiki ngaze waffe sinabalaba era tugamba alhamdulillah. Oba sikyo DNA waffe kirizibwa oba tekirizibwa nga kye kitukontroli enze.
17: Kyokola bange dda bakadde baffe bo bateekanga we omukyala ateeka akalira ku omwana. Ngakalira katereka baina ingije babikolamu nga bazo kungana akaira bekabweka bika wansi ngo yo mwana si wawa
9: abedda
17: bekabulukuka omwana nga bawachi ngo wawaka
9: nenga
17: byalinga bitufu mwana watu nga byalinga bitufu kati osangi zino ngambi nti abasilamu tebanna bakuvaayo nnyo abasilamu Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba okubeera nga tubikirira tubikirira makaga fe naye nga mwebiri era abakyala bayinamu abaana batali babaami n'abaami bayinamu embeera zaabwe naye nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti omwana yenna azaaliddwa mu nyumba eyo
9: abeera wananyini buliri wananyini buliri
17: oba omukyala yabaliga n'azaala omwana oba olubuti yalufuna tomanyi kitegeeza gwe walaga jjalira omukyala wo. Bwali bufunaanyizibwa bwo gwe ng'omusajja lwaki omukyala ono azaali bbali nga wuuli.
9: Omwana oyo abawo.
17: Kitegeeza obufunaanyizibwa bwo tobukola ki?
9: Tobutuukiriza.
17: Lwa nsonga tulina kintu kye bayita laavu. Ebiseera ebisinga abaddugavuwa nti tumanyi kye bayita laavu.
9: Ate ebisajja bya wano tebirina laavu.
17: Laavu kintu kikulu nnyo.
9: Mirabe.
17: Olaba omusajja wano kikugamba obugambi nti I love you kimukwasa
9: ensi.
17: Alabanga ayogedde mu moto kinamba.
9: Motoka mukwano. Abanga kugulide primo oba Range Rover. Just the word I love
17: just
9: you.
17: Just akagamba nti I love you.
9: Oba nokuta munno honey.
17: Kamukalu.
9: Mubisi bwenjuki.
17: Oba kitegeera.
9: Sweetheart. Munnange bisajja bya wano kuza madam.
17: Era. Ajati. No gamba bannage nakavema ka obannagenda dda.
9: Mama mzee.
17: Mama butu. Na dala baganda kamba kwe kombogereko
9: yee banange nafa twagala ko kuhani by the way ya detuli na bakadde naye nafa zihani tuzagala
17: bakadde bokamuganda
9: kabana ko I feel young again nafa kulangenda bichusa
17: chiria chimubadde muri omusaye gusumulukuka nawe nogenda mtu kwakonga mtufo cho tukako checho chenyini nga yasumulu kuseda
9: bali abavubuka bye bakola bali abaana balabye bakola
17: ne bali banneiba bye bakola ne bakubako omukyala
9: neiba ona ba mukyala ona gayiba nange kibibi kino bibi ngonyirira goto muyita bibi omuyita mama Sumaiya okino kimuyisa kibibi nga kigenda muwagala kimusumulu demis wajo na
17: kimusumulu demis wajo najo najo kozigiti ageno tukayo nga lubuto nga nabana
9: yasanyuseda
17: yasanyuseda obo kitegeera kati nolo kyo love abasajja bafete bamanyira avu oba abasajja bawano naddala abaddugavu. Lwaki? Nti omukyala laavu etandikira wa? Yayagala ajje okulaba mukyala we amuyite bamasumaiya mugambe
9: asokanakuyomba nga yakatuuka
17: ate nomwana watu kikwewunyisa nga ye ayina gyava gyasanyukidde kati najaawo natandika otutagazatagaza
9: gwokyankalanyaoveeko
17: then bife
9: kyokka ngaate bifa nga tebibadde obadde omubiri gubadde gwetaaga yaavudde eri asanyuse kati aza kukyankalanyiza
17: omubiri gwe gwesibye guti gwetuzze anaagenda okutayiza nakunyiga
9: takunyiga ate obaze okunyiga ye kyabadde yagala
17: kiyiseemu kubanga yaakooyi oba okitegeera kati nga otunuleeri nga nanga olunaku lukolaki nga lugenda kumbe kiri kyaze kati bwofuna akisaanuula agenda okitukako nga
9: mwana
17: okitegeera kubanga laavu kigambo laavu laavu etandikiramu bugere okitegeera obugere buno alla buli yagenda nga akola ennyingo zino ku muntu kati obugere buno busumulula obwongo obwongo nemmanya ekiddako najja nga atambuza omusajja oli ennyini bwobanga omwagala nga ebbaawo buli wakwata owuliranga kiki nga tenaba kuvumaavuma bino kukyankalanya najja nga atambuza nazza muntu omusajja alla yatutondanga abakyala natunda omukyala ng'alina akazigo
9: akazigo
17: mu mannyo
9: nze sikalina
17: kalinamu laavu yaako era amanyi okakozesa yo laavu ya mulembe nnyo obunnya kyalagosanga omukyala nga ina obunnya mumatama nga omusajja amanyi kibakozesa
9: kati olwatabulina
17: santi mpuliriza buli omu ayina ekikye
9: tugende maaso wakazigo mumaze n'obudiipo mumaze nkunoonya ndaba tonantukako
17: ati nkubuulira kakkana sala pressure kwegamba buli mukyala laavu yeyina wesimbuka kugambye waliwo oli ngaeyesimbuka mu bugere najja n'atambuza ku ntumbwa awo
9: omusajja noonya mukyalawomumanyeonoonya mukyala
17: wemutegeere nozza ono waliwo ekiseera ekiri wakati w'entumbwe naki ne vivi kwata waawo owulye nti nomukyala obayo laavu ye weekolaki weeri tambuza ng'oyambuka
9: tuli mu uganda mukwano
17: okitegeera ogenda otuuka eno mu westi nga kyakoze eki kyateredde dda
9: katusooke tujyewo obubaka buno nga bwesekati bweyeteekateeka okubeera ngaayongera okubategeeza nti biki ebiviirako abakyala okubeera nga benda ne bateeka abaana abatali babasajja mu baana b'omusajja ensobi ebiseera ebisinga ziva ku ggwe omwami butamanya mukyalawo naki kyolina okubeera ngaokola Janet Musa Enterprises aba Janet Musa Enterprises basangibwa ku mukwano shopping arcade bakuletedde ebyambalo ebyobusiraamu ebiri ku mulembe gamba nga sharia okuva mu mawanga g'abawalabu Dubai Turkey Saudi Arabia n'amawanga amalala na amakanzu amalungi okuzama ezabato nezabakulu enkofiira habaya baina zitaban baina emisaalo baina Quran baina perfume buli kyewanditaze ekyobusiraamu buli kyewanditaze ekyobusiraamu ogenda kisanga ku Janet Musa Enterprises bali kusoma ya 07 78 4 7 0 7 0 5 7 0 7 0 5 7 0 9 7 9 wakisoma ziri Musinya Secondary School somero lya Jenner Boarding basomeseza ddala bulungi nyaba nanje tamina nakiganda balindiridde asobola okubeera nga abasomeseza omwana nakugamba nti omwana bavira ddala kusinya on park kusinya 6 edini bagikwatireko ddala ate nga bakwatisa ne Quran mwana simanya mulalu simanya mwana ono bannange nze bannange asobedde akuba abasomesa nze buli somero gye mutwala bamugoba mukwase kwajja tamina mukwase kwajja tyamino ojja kufuna omwana omuwombefu bagenda omukuddiza nga yesheeka wa waka enamba y'essimu eri 07 7 7 3 9 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 4 5 ojja kubeera nga obafunira ddala bulungi nnyo bakadde baffe aba Firdaus Haji and Umura Services bagamba tugende tukole Umura ya August 2026 bagambye nti balina discount ijja eno ya miliyoni 5 naye bagambye nti 5 naye osobola okuteekayo akakadde kati n'ogenda ng'osasula mpola paka lweneggwayo kati sinaggwe obawo akakadde akadeposita akasooka nga bagatandika okuprocessinga bagambye nti gendayo otambule nabo bagenda kukuliisa basula kumpi ne haram era nga bagamba nti bali ku discount gendawo gwe munnange yadde kugambye miliyoni 5 10 erisooka ku Firdaus ezo miliyoni 5 sizo ogenda okusasula ogenda kusasula less than that enamba y'essimu eri 07 0 3 89 8 3 0 7 0 3 89 8 abiri musatu ojja kuberanga olino omukulu Isima Lubega mwenyini nyini nga munafe ate akubulira Solar Edge Solution Limited bakugambye ntino okoye okusasanya okusasanya sente kumasanyalaze gavako bigaddako gavako bigaddako gakwokereza ebintu byonna byonna biweddewo banafa ba Solar Edge Solution bagamye nti bakuletedde solar ezili kumulembe ezisigika atenga ziri kubisale ebirungi ddala batunda solar panels hybrid inverters lithium batteries bazebyo solar water pumps bazilina backup power solutions kwasane solar system ezikola ku makolero bagamye tino bekwate genda yo ofune solar buli kika kya solar bakirina bali kusimo ya 0 7 7 8 chinana mu 8 abiri mu 2 5 mu 5 0 7 9 3 10 7 9 4 munda bagenda kukolera ne wiring ku nyumba yo ne bakabanga ka gate bagenda kuteka ko solar musomero bagenda kuteka yo

0: halal. Allah yali agamba abantu jabange mu abantu omba muli ebi byonna bye mulya muli ebintu ebiri halal ebikiriziddwa muli mu bikiriziddwa ate nga bidi tayyib nga bidi tayyib kitegeeza nga tebiina bulabe nga birungi biyonjo. Spices ziina ebizibu bino bisatu wammanga. Ekisooka, buli mmere yonna ebeera nga ya buwunga eyina risk y'okuba nga mulimu obutwa obuyitibwa aflatoxin. Aflatoxin twagamba bwe butwa obujja mu mmere ey'obuwunga nga bujjamu lwa nsonga ssatu. Ekisooka, nga ekyali ku nnimiro emmere eyo nga tenaba kukungulwa oba kasooli oba spices zino busobola okugenderamu nti waliwo obuwuka bwebayita aspergillus. Obuwuka obwo buwuka buli mu famire ya molds bwe bujjamu mu mmere eyo ntandika okwonoona emmere eyo oba spices ezo buzaalamu obutwa obwonfuna. So obutwa obwo buli we bwakimulatinga buleeta obuzibu bw'amaanyi. Ekisooka tugambye busa okugendamu nga ebintu bikyali mu nnimiro. Ekyokubiri wano mu kutereka kasootereka ebintu nga tebikaze bulungi obuuka obwo bwanguyirwa okujja nebutandika okulya kyova olaba ng'osanga oluusi ebintu babiteese ne biwumba oba nga byayiikamu amazzi. So emmere yonna ey'obuwunga oba spices zino zirina okuterekebwa nga nkalu. Obulabe muntu ayinza okwebuuza obutwa buno bwa bulabe kyenkana ki? Singa omuntu ali obutwa buno mu bungi asobola okufuna ebintu bino wammanga mu kaseera ako kennyini nga si bya bbanga ddene. Ndi singa obulya kati osobola okufuna diarrhea. Diarrhea mpozi ki?
1: Nzikuru.
0: Oba embiro.
1: Embiro.
0: Ekirala omuntu asobola okusesema funa kibaita mu bufunzi kibaita food poisoning. Singa omuntu aba alidde bungi osobola okusesema omuntu okukuluma diarrhea nebisigadde olubuto ne lukyankalanirawo wabula singa obulya nga bungi osobola n'okufiirawo nga si kwanja n'ofiirawo ekyo kimu. Then bw'olya butono for a prolonged period of time kyetuyita chronic omuntu asobola okulwala ekibumba nti nagenda ngaalyako butono katugamba olina obunzaali bw'okozesa nga mulimu obutwa obwo naye n'obukozeseza ebbanga ng'olyako portion ntono eitayinza kukulumya lubuto ogenda olwaza ekibumba mpola lwa nsonga ekibumba omugaso gwakyo mukulu is detoxification kujja butwa obubali buli mu mubiri kati bwoba nga ekibumba nga kiremereddwa kyo kyekibeera affected oba onfuna. Then risk ey'okubiri oba mbeera ey'okubiri so kati singa obunzaali bwonna bubeeramu obutwa obwo buba tebuli halaali kubanga buba bugenda kukosa obulamu bw'omuntu ate ng'obusiraamu bwajja kukuuma bulamu bwa muntu. Then ensonga ey'okubiri nti flavor zino osobola okulaba nga waliwo obunzaali bwa beef oba bwa chicken. Flavors ezo oluusi bagatta spices nezeefaananyirizaako beef flavor oba chicken. Ekisooka oba buyita beef obunzaali obwo kitegeeza nti no babukoze bukole nga bugenda mu nnyama ne products z'ennyama oba bwa chicken bugende mu nkoko n'ebiva mu nkoko byonna. Wabula ekikulu kiri nti oluusi basobola okuextractinga ebirungo okuva mu nnyama oba mu nkoko nebabiteeka mu bunzaali nabikaza biteeka mu bunzaali oba oluusi nibakaza amasavu g'ensolo ezo nibagateeka mu bunzaali tekwata amasavu n'oganika negaka nibagakuwa powder nibateeka mu bunzaali n'enkoko bwe batyo. So kisoboka okubanga bye bataddemu bivudde direct mu nsolo ezo nibateeka nibakaza nibateeka mu bunzaali. So awo ensonga za halali nawo ziyingirawo. So lwabadde ensolo ki yabadde halali yasobodde omubeere eri halali n'ebifaananga ebyo. So ezo ezimu ku ngeri obunzaali wa curry powder mu cheese mix ne spices weziyinza okufuukira haram.
1: Yes kakati mwenyinayo ku brands ez'obunzaali spices ne mu cheese mix nga mugamba nti ono twamuwa akabonero kaffe
0: brand gyendo tutandikirako brand tekolebwa mu ggwanga naye ate nga wanondoza yesinga omanyikibwa nezikolebwa n'okusinga ezikolebwa mu ggwanga ye brand ya Reiko. Reiko akolebwa Kenya era ali halal certified n'ekibiina kiyitibwa Kenya Bureau of Halal Certification. Twabagamba nti tukwatagane.

0: kutusa lote vengera. Imana mkukutama. Hata na kutamie, alino kutebe nkira mkukutama, watatebe nkira, na unya yobu unya, atama zina biyungo kubei ranga, bulichimichida, mchifu chacho, esula itetoka. Thumma rufa, hatta tatuma ina, urufanyuma kutamu lukuka, hatta tatuma ina, kaiman, okutusa lwotebe nkira, mukuyimirira. Singo muntu ava waguru, naba angatandaba na kuterera, na agenda wansi, iswala yiberi kakavuza. Thumma sujud, ruvanyuma vunama, hatta tatuma ina, okutusa lwotebe nkira. Nabiye chidam chitegeza anti, okutebe nkira, mubuli mpaji, na yu mpaji, mpaji zesa.
1: Okutebe nkira mkuli mpaji.
0: Ena, na yu mpaji. Chava shikha gamba, nga nyuyeli shikambo, atumani, definition. Kwa gamba okutebe nkira, waba tegeza achi. Na gamba wati. Agamba anti, atumani natu, no okutebe nkira, anyaskuna li insano firukun. Ya muntu okutebe nkira mpaji. Hatta yarja kullu qifarin ila mawdhi'ihi okutusa buli kiyungulo kikomawo mu kifo kyacho okutebenkera ye muntu okubanga kibeta tumanin ye muntu okuterera okutusa okutebenkera okutusa buli kiyungulo kidda mu kifo kyacho
1: kyacho
0: qala al-ulama amanyi bagamba kati ono mumanyi na ine yebo abayi na chayagala okwogera
2: yesembesa
0: yesembesa abamanyi obusilamu ampuliriza webu tyo bufanana tebera ko muntu kwesigamira mutwe egwe na ntegera ye bube butambulira Qur'an ne sunna okusinzira kubutya abantu kulembera abalongofu babitegera Naba manyi b'obusilamu babitegeera batya abamanyi abeesigwa. Agamba wati sheikh. Wahiya as-sukunu. Abamanyi batyo bagamba. Tituma'anina yas-sukunu. Kwe kutebenkera. Wa in qalla. Kakabeerenga katono we kati. Tegeda kigambo ekyo. Nti omuntu asobola okutama ku mavivi. Ne kimutwalira eddakiika emu. Nga tannaba kuba nti avaawo. Okubalibwa nti kutebe nkera ne wankubadde nga kutono. Ne olwaba atebe nkedde. So okubanga tannabana kuwezaawo ddakiika. Ebingo tebinnaba kubeera nga bikimikidda mu kifo kyakyo n'akutambuka. Otegere kigambo ekyo. Faman lam yatma'in oyenna atatebe nkera. Fi salati musalaye. Fala salata lahu taina sala. Sala isi ndufu. Walau salla alfa marra. Ni waba salda mirundi lukumi. Oye na atatebe nkira. Taina sala. Ni waba asadde emirundi lukumi. Ile chikambecho. Wabi hatha. Nekuluecho. Narif. Tumanya. Khata amanu shahiduhu. Min kathiri min almusallin. Ensobi y'abantu bangi be tulaba abasaala min qawnihim la yatma'innun wala sima fi alqiyam ba'da ruku' okubanga tebatebenkera n'okusingira ddala babeera bavudde mu kutama ne bayimirira ba bawunya obuwunya babate banna bakuterera mu kuyimirira ddala esala ya Pakistan n'abayindi yindi abo n'abalala b'Arabu Uluna abalaba duga funga yuka tuwa sara. Waljulus baina sajidatain. Aganti, noktula wakati wenfu na mepiri. Obalaba angati batebe nkede. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Fa inna katarahum obalaba kabla ayatadila. Katibanna wakuterera. Kabla ayatadila linsa.